Mr. Iwan Essebon, by the dati ng Farekarama. Kulimang may raja, unanemi kuala ng award ni Mikubarak na Sapo Kuning, is may aksi Bigi Pardong. Una furte mora may sitaku ap kanep chinsyo mora leko ang kwartir mos dangon uja and bakarati dang Masra Johnson otek. Abra, email ubed, archiwa mpuku fu Funmaster, dawa gordora even ang Funmasters, en yo beringa na ose tak sama ni sabang nga fun master an nga fun master juang latinos mi lop tu ye we grep para la poku di dekar ogri busi fun master nanga kamera doro